0: 누구의 고래로.
1: 테나 컬터웨나 이위에 파카르노 마이나코 코하츠로 아와에나 테네네나 코히가 아와자 나 자풀자 자우나기 아테파노 와이파라이라 파타우 코누마 이 타이테 치라 호이호 오마지 카흐미라 타우코가 카이 타이토고 파레마타 이테네이라 카파카 코파미야케 키가 하키나키나 이 타이 대치라 호이호응아 지 카흥은으라 타우코응아 카이 타우토고 이티 배치하나 기파네마타 이테네이라 타타 기데리마트칼마 토르 마노응아 와이토후 이티 배치하나 헤카이파파하이 아키 이티 카와나타가 캬파카 코레잉아 마히파카 모이코레잉아 토후토로 게이티 치리치 오바이탕이 묘나 마타포노 이로토 잉아 츄레 오테모츄 에아이 키이테 미니타 파나케탕아 마우리 에아이키아 타마 포타카 에치카나 캬미히아테 카이파파 이테누용아 마히 이리파 야라타 Ingara irima kataha kine.
2: Mihi atu ki a Baden Ma e kawe nei tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahiraroa, me te tumanako hoki kei te eke I ngā hoiho no te kaimanoa. E rā hoiho kaimanoa e ahoa, he hoiho motu ake, ahu mai I aku whenua taurikura ki rangi pō ki orua matua kaimanoa. Nā reira, ko tāku ki a Baden, mauria mai e rā hoiho ōku, kia ihu, kia tai te uhu ki te ihu, tarai ki tarai.
1: I ngā rangi I tata kā hipatū ai te kaupapa reo Māori o te kūpenga reo ki o Korihi Marae, Ngāti Ue Oneone. He kaupapa e whakahuihui nei I ngā toa reo Māori o te whare tapu o Ngāpuhi, o te ao o te tai tokerau whānui. E whā ngā kaupapa I arohia, ko te karanga, ko te taki, ko te whai kōrero, ā ko te nakawhiti hoki I whai wāhi hei whakakori I te tinana. I whai wāhi kōrero mātou ki te tehi o ngā kai kōkiri o te kaupapa nei ki a ngā hui a Harawira, e whakatakotoria ngā whāinga e hiahiana. Kia rifa.
3: He tino wero tēnei mā ngā pakeke, ne? Kia whakataura te ki ngā tamariki. Ko te hiahia kia tangata hitua te reo Māori ki mua I te aroaro ngā tamariki. Mehe mea ki te ana rātau I a tātau, e aroha ana ki te reo, e mai ana te tutu I te reo Māori. Ka nāwari ake tērā mā te hunga rangatahi. Nēnā te mea ko tangata whenua ki tātou. Ko te kino wero kia takahi a te whakamā, kazi.
1: Ka tū te kapu Dalamia arate e whakataitai kapahaka mō ngā kura tuatahi me ngā kura wāinga o te rohe o mā tātua a te 25 ki te 26 o hepe te maki te kura o te whānau a Apanui I te kaha. E 25 ngā rōpū kā tū, a koe nei te tū tuatahi a te kura tahi o Waiotahe ki te whakataitai nei. E ai ki te māngai o ngā whakahaerenga I te Dalamia kape ai kia Janina Temple, ko te kaupapa nei te pai tuatahi I te ara whanake ngā pūke ngā o te kaihaka, noroto mai o mā tātua. Hei tāna no tokonui ngā ihu puta o tēnei kaupapa, kua tau atu ki ngā ike iketanga o te ao haka.
4: Ko tino whanake, ka kite koe te whanaketanga ki roto I ngā raukura o ngā kura, kua hoki mai ki Wanganui tō rātau kura. Hei whakahaere tia I ngā rōpū, hei noho hei kaiwhakawā, noho ana ki runga I te komite, ko te waimari e tanga o tō tātou kaupapa te Dalamia Cup. Ka kite hoki I ngā uri kua tū I te whakataitai ngā tau kua pahure, kai te noho e tahi ki runga I te komite o te matatene. So he hua nui, kua puta mai tō tātou whakataitai, nei a Dalamia Cup.
1: E ai ki te wehenga rua rā te PPTA, toko nui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kā wanatanga. Ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whai ngā tohu mā tauranga. Hei tā te prehetini Māori tuarua I te hāpai o te wehenga rua, hei tā te aomihia taua glasi. Tata ki te 25 manonga ākonga ka kore pea e whiwhi tohu I ia tau, ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, ngā rōpū ka tino pāngia e tēnei āhuatanga.
5: Pauri ana tērā nama te kaumari māma tēnei mokopuna kā hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Weitahi e rua mano o ērā nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā raruraru. Ka whai aroha ki a tatu nei mokopuna. me ngā pēhitanga o tēnei wā.
1: Ki ngā take ha kinakina, ka hoki mai ngā kaiheke ngaru o te ao ki Aotearoa a tērā tau mō te whakataetae ki whāinga roa. I whakapūmau te World Surf League me te kāwanatanga i te whakatūngāno o te whakataetae New Zealand Pro ki Manu Bay i whāinga roa, hei wāhanga o te whakataetae matua o te ao. I tū te whakataetae tuatahi ki whāinga roa i te marama o mei, ae rua ngā tūranga ka whakawhiwhia ki ngā kaiheke ngaru o Aotearoa, ma tete i whakataetae whakamātautau arohe, kia whai wāhi ai rātou ki te whakataetae ki te hunga toa o te ao, ki tō rātou anō whenua. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
0: Te wiki o te reo Māori, e tautoko kaha nei i te kaupapa a te reo o Tainui.
6: I te tau 1810, i whakatūria te tahi ohu ki te wānangai i tētahi pūnaha mātauranga ke e mana a ke ai ngā hiahia a te Māori. He mea na nau atu ngā mātāpono o te aho matua, hei mātāpono ārahi ngā kura kaupapa Māori katoa. I enei rā, te kau orai o ngā tamariki katoa i ngā kura e haere ana ki ngā kura kaupapa Māori.
0: Tainui Live.
7: Raupatu. He whenua, he wai, he tangata. Raupatu, the land, the water, the people.
8: Ko te whakaritinga a te komihana o Sim, kia utua a Waikato e 3,000 pauna ia tau. Hei utu mo te tūkino i ngā mahi raupatu whenua ki Waikato. Ngari kaore atu mate te rōpū rangatahi me te kēngitanga i te whakae. E kiana i riro whenua atu me hoki whenua mai. Ko te moni, hei utu mō te hara. Ka tīmata ngā whiti-whiti kōrero mō te tekau tau ki ngā premier nōna hinara a George Forbes, Peter Fraser, me te minita āpūtea a Gordon Coates, me te premier nō te rōpū reipa a Michael Savage.
7: Kia tupu, kia hua, kia puawai. To grow, to prosper, to flourish.